0: balinga kitenyo so esimba
1: papa nzinga mbambi timote
0: soki yo tenzambe na ngai esikola na zalelo na kitena na ngai yo zala
1: mama Georgette londa mpwati.

yote ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Eh, ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu bila shaka. Hata tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Yemei.